Terasi ku ya gane nender shivet sa gane snar at sa apla sa kalbit sa karigramat sa. Terasi ku punha egda anika ding tanyawad am chis sa ta dile badal. Terasi ku adnya sa vi tanyawad namaskar wa